0: Ayin bida ka, wajin bida ka tiya. Iya santa no siya kung kiwek lapsali. Ada kega siya kabim para o chichina.
1: Kaya ito matamu siya.
2: Shukshu yang ka na bisi tarekar. Tut pa minchi na bisun churekar.
0: Mahe kam chikuti ramun ki. Tut pa minchi na bisun churekar.
2: Con cariño para ti.
3: Suena! Suena!
0: Ya no mi amigazo, Eusobio Osorio.
2: ¿Qué dirá?